0: announcement, dito po, Community Achievement Award. Do you know local individual, community group, or business making a real difference? Why not nominate them for a Community Achievement Award? Categories include Crown Land Management Excellence Award, Customer Service, Business for Good, Local Legend, Health and Well-being, Leadership and Innovation in Community Group. Community Group winners receive a prize package from the Career College and Reflection Holidays. Nomination closed August 12th. Nominate at communityachievementaward.org.au. Kaya kung kayo ay may mga kaibigan na gusto nyong i-nominate dyan sa Community Award, meron ba kayong mga kaibigan na gusto nyong i-nominate dyan sa Community Award dito sa Hills area?
1: Naku.
0: Wala.
1: Wala.
0: So, pero alam kong mayroon tayong mga Filipino community dito sa bandang Seven Hills, or I would say sa Blacktown Hills, na may mga organization, D-Help, I know, may mga naririnig ako, yung mga pastor, di ba? Pastor Joey, dyan lang sa may Seven Hills Road. Aywan ko.
2: Pwede yung manominate.
0: Yeah. Kung yung kanilang mga organization, ito nakalagay dito, Innovation, Leadership in Innovation Community Award, Health and Well-being. So, marami. Customer Service, Business for Good, Business for Good, Local Legend, Health and Well-being. Kaya kung mayroon po kayong mga kilala na gusto nyong i-nominate dyan sa Community Award na yan, kayo ay pwedeng mag-nominate, pwede nyong i-ano sa communityachievement.org. Ayan. Siguro may EU yan. Kasi
1: dito sa Volcam Hills, walang
0: gaanong Pilipinong ano dito, no? Pero wala. Sa Blacktown, marami.
1: Ang dami.
0: Marami sa Blacktown. At saka sa Fairfield.
1: Yes.
0: Saka sa Liverpool din. Liverpool, pero pinakamarami talaga dito sa Blacktown. Diba? Maraming mga ano dyan.
1: Yes.
0: I think, sino ka pa to? Yung president ng yung Filipino Fiesta sa October. Diba sa October?
1: Si Marivic.
0: Yan. Dahil taga rito kayo, pwede nyo siyang i-nominate na maging...
1: taga rito yan yung nakatira yata.
0: Hindi, dito siya sa Volcam Hills or...
2: Sa likod ng kasi, St. Michael Church.
0: Kasi I've been to her house before. So, I know she's somewhere in this area. Kaya pwede nyo yan i-nominate kasi taga rito kayo. Yan. Yun, totoo yan. Yeah. Pag kung saan kayo nakatira, pwede niyong inominate yung mga taong they're doing something. And I know she's been the president of, ano ba yun? Philippine Sports
2: Council.
0: Yan, which is coming
2: since
0: soon.
2: Ano yan, pag dumating kami dito, yan ang sinasalihan.
0: Mula nung, I think she's been the president for the last maybe close to 5 years.
1: Yep.
0: So pwede niyo siyang inominate kung gusto niyong mag-nominate doon naman sa Blacktown. Sino bang mga ano sa Blacktown? Dati si Tita, lagi yung tumutulong sa mga, lalo na sa mga single parents, si Tita Julie, kaya lang, may she rest in peace. Si Tita
1: nawala na
0: Julie,
1: yata, namatay. Oo.
0: She used to work for Centerlink, tapos pag may mga Pilipino, lalo na sa mga single parent, pag may nangangailangan ng bagahay, si Tita laging nandyan, tumutulong at tumatawag sa inyong lingkod dahil siyempre yung trabaho ko nasa real estate tayo, kaya ayun nagpapatulong na umanap ng mga ng bahay doon sa kanilang mga clientele ba sa Centerlink. Yun, si Tita. Kung buhay yun, pwede natin. Nominate yun, Australian of the Year. Dahil doon sa mga ginagawa niya. Sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa.
1: Yes.
0: So marami dyan na mga kaibigan natin.
2: Si John Rilliona, OAAM yan.
0: Yes, si Tito John, taga Penrith.
2: Yes.
0: Alam kong may... Dapat nga si John, kaya lang ito na may dito sa Hills. Wala ata sa Liverpool ganyan. Kasi kung meron sa Liverpool, pwede kong inominate si John Salazar. He's been the president of Visayan Association. Visayan Association in Pagasa. Philippine-Australian Global Alliance for

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay si Vince Regay from Davao. Siya ay nakilala ko lang dahil may nag-post sa Reels at kinonta ko siya. And yun, naikwento niya yung kanyang buhay nga. Siya daw ay from Davao, ngayon nasa Cebu siya. He's also, he does also works in construction at saka nagtatato. Siya. So doon sa Cebu, siguro mas maganda ang kanyang
1: buhay
0: at doon niya ginagawa yung kanyang music, yung kanyang mga music. Listening to it, alam mo, talagang experiences niya siguro sa buhay. Yung matang mapanghusga kanina na pinatugtog natin.
1: Love life niya.
0: I think it was maganda rin yung aral na nakukuha natin sa mga kanta niya. Kaya nagustuhan ko. Binili namin lahat yung kanta niya dito sa station na to. So gusto ko lang bumati. Alam mo, meron palang nanonood sa atin na hindi ko nakikita.
1: Oh,
0: but yes, ganun pa lang yun. Ngayon ko lang kasi dalawa po ang telepono natin. Yung isa nagla-live tayo. Yung isa naman, pag mayroon mga text na tumatawag tungkol sa kung ano-anong dapat gusto nilang ipahiwatig, I can read it on this other phone. Magkaiba nga lang yung telepono number, but it's the same. Nababasa ko kasi nag-uusap itong iPhone na to eh. Alam mo naman yung ano, you can link the two together. Ayan, gusto ko lang bumati sa ka-eskwela ko sa Tondo. Si Marietta Manzano, alam nyo naman na Tondo girl din tayo. 4 years ako nag-aral doon from first to fourth year. And of course, yung kinakapatid ko, Nick Coronel. Nick, I know. Hindi ko kasi nakikita yung mga pangalan nila doon sa live streaming ko. Pero nung tinignan ko yung isang telepono ko, sabi ko, mayroon palang nanonood sa akin na hindi ko nakikita. At saka si Ninyo. Ninyo, he owns the butcher shop. In Blacktown. Kaya tayong mga Pilipino, kung gusto nyong bumili ng meat dyan sa Blacktown, tapat lamang po yan ng istasyon. Kilala nyo si Ninyo?
2: Hindi.
0: Bisaya din yan. Dyan sa tapat ng station, mayroon siyang siguro Filipino siyang butcher.
2: Siguro
0: marami siyang
2: binibenta ng usubuko.
0: Yes. Usubuko. Doon may usubuko siya.
1: Hindi naman tayo madala sa Blacktown eh.
0: Hindi ba kayo pumupunta yun?
2: So malapit niya sa Main Street?
0: Dyan, along Main Street talaga. Yung dating Vietnamese, binili niya yun.
2: Wow.
0: Ngayon, siya na ang may-ari. And of course, Maria Teresa Santiago. I think Maria Teresa sila yung mag-asawa na taga Isabela. So yung mga taga Isabela dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, si Mila Lacaba, pinsan ko. Lacaba of course, Faye Lacaba Hayward, pinsan buo ko. Nasa Maynila of course. And of course, my foster, my adopted mom, Mamita, thank you for listening and also for watching us on our live streamings. And of course, yung aking pinsan sa Pilipinas, si Faye Pasco. Kayo ba, mayroon ba kayong gustong batiin ng mga kamag-anak nyo sa Pilipinas?
1: Yung mga pinsan ko, nakikinig sila.
0: Nakikinig ba sila sa'yo?
1: Baka. And yung isang pinsan ko, mahilig sa radio station din, makikinig yun. Pero hindi ko lang alam kung
0: sabihin mo mag-tune
1: in kayo sa 90.5.
0: Yes, www.90.5
1: Pinoy ako.
0: Ayan.
1: Mm-mm.
0: So, ikaw Tere, mayroon ka bang gustong batiin na ka-eskwela sa Pilipinas or wag naman lahat? Yung ino lang. Mayroon ka bang kilala pa doon or what? Wala na.
1: Wala ka kakilala.
0: Wala na.
2: Yung dati, ewan ko kung nandun pa rin yung dating principal ng CCP.
0: CCP sa
2: Central
0: Maynila.
2: Central College of the Philippines in Quezon City. That's where I took my fourth year high school diploma.
0: So, saan yan?
2: Sa may Santa Mesa.
0: Okay.
2: So yung si, ang dating principal noon, si Mrs. Puas.
0: Okay.
2: Yeah, she's a very linguist. Magaling siya mag-English.
0: I think, Terry, because ang edad natin is pareho, Maaring si Mrs. Pongwas is in her 80s. Di ba?
2: Oo.
0: Oo. Kaya maaring, you know, di ba? Yun. Kasi mga matatanda na tayo eh.
1: Yung teacher natin mas matanda sa atin.
0: Yes, mas matanda yung mga teacher natin.
1: Teacher.
0: So, yung iba siguro nandyan pa, pero yung iba siguro nagpaalam na.
1: Mm-mm.
0: But kung sino man yung mga yun, ang mga teacher natin, lalong-lalo na yung mga Tondo teachers dyan sa Gagalangin from 74 to 78. Mm-mm. Ako po ay bumabati sa inyo. Hindi ko na po alam kung anong mga pangalan, but I am one of your students in that school sa Sergio Osmeña. Ayun. So, magpatugtog naman tayo ng isang kanta.
2: Kay Vince.
0: Ito kay Regine Velasquez.
2: Oh, Regine Velasquez na naman.
0: Pangarap ko ang ibigin. Pangarap ko ang ibigin kita.

0: mga kaibigan, yan po ay si Victor Wood. Bughaw na buhangin. Kaya kami nagtatawanan.
1: Kastilyong buhangin.
0: Alam nyo, yung mga pinatutugtog natin dito, halos puro mga pag-ibig, pangmatanda. Pero siguro naman, inagugustuhan din naman siguro ninyo. Pero na lang siguro kung may mga kabataan. Pero ang mga kabataan, gusto na rin siguro nila yung mga pinatutugtog nating kanta. Diba? Kanina si Regine Velasquez, pinatugtog natin. Ano nga ba yung pamagat ng kanta?
1: At sa kay, ano, kay Vince.
0: Si, yung kay Vince Reggae. Talaga, yun, pambata din yun. Kasi meron yun, aral sa buhay. And I would like to say hello sa aking mother ng anak ng girlfriend ko sa girlfriend ng anak ko si Robbie Esperta. I know she's coming to Sydney soon. Sana magkita tayo sa pagpunta mo dito. Kailan nga ba ang dating mo? Yes, sana pagdating mo dito yung dalawa maisipan na magpakasal. Pero yan ay plano din, di ba? Kailangan iplano natin 'yan, di ba? Kaya kailangan ayusin natin 'yang ano na 'yan.
2: Yep.
0: 'Yang, di ba? Kasi syempre bunso kong anak.
2: Oo nga
0: at tsaka panganay naman itong aking kaibigan.
2: Ito 'yung nag-travel din sa Pilipinas.
0: Yes, di ba? Nag-travel silang dalawa. I think napanood natin 'yung kanilang mga posts sa ano. Yep. Kaya 'yan, Robbie, yep. I know you're coming soon. So, yes, yung mga kanta namin dito, sana nagustuhan mo rin. Di ba lagi tayong may binabasang motivational? Ay, alam mo, itong ticket pa lang yung hinahanap ko. Alam mo, ito pa lang yung ticket ko. Bayad na to. Dapat, ayan, mga kaibigan, ito nga pa lang sa Sabado. Sa St. John's Park Bowling Club, Jameson's Room at 11 a.m. po. Hanggang alas 4. Ang buffet nila is $90 at ito po ay talagang masarap yung pagkain nila. Kaya wala kayong ginagawa, please join us on Saturday. At maganda yun dahil
2: pag-Pilipino.
0: Mga Pilipino. May the ambassador in the Consul General of the Philippines will be one of our guests. And of course, the Member of Parliament, Anne Stanley, and of course si Charisma in Daily. Lahat mga member of parliament sila ng Fairfield at saka Liverpool. Ayan, yung mga yon. But the good thing is the ambassador of the Philippines is arriving in the Consul General. Kaya mga kaibigan, sana makarating po kayo. At ang nakaganda rin dahil ang daming mga premium, maraming door prizes na pwede niyong panalunan. Isa doon,
1: so,
0: I think,
1: trip to the Philippines.
0: Yeah, yung trip to the Philippines, meron atang $500, second prize, third prize. Ano ba yung third prize? Yung sa akin, fourth prize yung sa akin, I think, I think third prize, I think, is $300. But fourth prize is accommodation for four sa November. So, I think it's worth around mga $600. Okay? So, yun ang accommodation sa Hunter Valley. Kaya kung sino ang mananalo ng fourth prize, you're

0: Itong babasahin natin na motivation ngayong araw. Sabi dito, ito ay sinulat nga pa lang ni Dominic Bertolucci, Love Your Life, 100 Ways to Start Living the Life You Deserve. Ayan, sa page 26, wealth consists not in having great positions but in having few ones. Ang explanation dito, tatagalog natin mamaya. Be clear about your needs. We actually need very few positions. So think before you spend. Ask yourself, is this something that I really need? Something I simply want or something I will regret buying? When you can recognize the difference between your wants and needs, your life will become infinitely richer. May mga tinatamaan dito. Isa na ako dun.
1: Just buy if you don't need.
0: Totoo yan. Pag bumibili kayo, isipin nyo, ito ba ay talagang
1: kailangan?
0: Kailangan na kailangan or you just want it?
1: Iba just want to once, buy it.
0: Oo, iba talaga yun. Totoo yan.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: Kasi nung magpalinis ako, alam nyo, hindi naman ako mahilig sa mga mararangyang gamit. Okay. Akala nyo mga mamahalin, no. Mahilig ako bumili online. At alam nyo na yan, sa online, there's
1: mura.
0: Only two na pwede nyong bilhan. Hindi, orderan.
1: Mm-mm.
0: At yun ay napakamura.
1: Yep.
0: So, alam kong, akala ko nung bilhin ko yun,
1: kailangan ko.
0: But you know what?
1: Pag-uwi, naisip.
0: Nung maglinis yung kaibigan ko sa bahay, sabi niya, tita, ang daming mga plastic
2: coins,
0: dito na hindi pa nabubuksan. Alam niyo na yung kung ano yung mga Diyos ko, ang dami pa lang. Hindi ko pa nabubuksan. Kasi nung nandoon pas yung, alam nyo na, yung kasama ko sa bahay, pag may binibili ako, inilalagay ko yan sa kotse. Pag gising pa siya, hindi ko muna dinadala sa taas. Pero pag alam ko nang paakyat na siya, at saka kukunin, akyat naman ako sa kwarto ko. Kasi magkaiba kami ng kwarto, no? Tapos tinatago ko dun sa cabinet. Sa cabinet. Tapos pag alam ko nang tulog, mamaya buksan yung kwarto ko. Tsaka titingnan ko na kung ano yung okay, maganda to. Sige, isuot natin. Pero ang dami pa lang, totoo. Kaya pwede pa lang akong magbinta ng kung ano-ano na nandoon sa ano. Totoo. Totoo. Kaya lang hindi ako gaanong marunong magbinta sa Facebook market. Hindi rin ako marunong maglagay ng presyo.
2: Sa eBay.
0: Hindi. Sa Facebook market, mas mabilis daw. So,
2: market,
0: yun lang, kailangan you need to know what you're
1: picturean
0: doing.
1: Picturean mo muna.
0: Tapos, yung presyo, anuhin mo. Pero pwede naman silang mag-offer lang di ba? Mag-offer sila, how much is it, di ba? Kaysa naman, ano lang,
1: yep.
0: Nothing is happening. Ikaw ba? Ganun din? Minsan?
1: Oo.
0: Siguro sa bahay mo rin, marami kang...
3: Sabihin, bakit ko ba ito binili? Hindi ko ba ito kailangan? At saka siya rin ganun.
0: Ayan.
3: Bibili siya na sabi ko, kailangan mo ba yan? Ang dami na natin gamit ito, hindi nga natin
0: hindi,
3: nagagamit.
0: Totoo, alam mo.
3: Mm-hmm.
0: Sana si, sino ba ito, tita... kung kayo'y darating, sabihin nyo sa akin at kailangan ko na naman ng tulong. Meron yung garahe doon. Oh my God, nakakatakot tingnan. So mga kaibigan, kung kayo ay mahilig magbibili ng kung ano-ano, bawas-bawasan nyo na po yan kasi hindi naman na talaga natin kailangan. Totoo, di ba?
1: Yep.
0: Totoo. Magtipid na tayo ngayon dahil sa hirap ng buhay, kailangan na natin matuto.
3: Ako nga, yung damit ko di, halimbawa, matagal na yon. Lalagay ko muna yan sa maleta kasi uuso na naman yan pagdating ng ibang years. Lalagay ko sa maleta yan. Pagdating na naman ng winter, uso na naman ito.
0: Hindi, totoo yan.
3: Yep.
0: Pero, alam mo, ganun yung ginagawa ko. Yung mga damit ko nung ako'y, nung kabataan, siguro in my 30s or 40s, kasi noon, hindi naman sa yung tatay ng bunso ko, spoilt ako. Binigyan ako ng unlimited yung card ba? Unlimited. Oh, oh, oh, oh. Pero

0: Hindi naman ako yung babaeng gastos ng gastos or what. Bumibili lang ako ng... Oo, bumibili lang. Dalawa lang shop ang binibilhan ko noon. Yung events at saka New York.
1: Mm-mm-mm.
0: So yung mga paninda nila doon, talagang matitibay. So it lasted.
1: Oo.
0: So alam mo, yung mga... Yun nga lang, yung size... lumiit na. Kasi noon, size 4 ako. Ngayon, size 10 or 12. Kaya, pwede na yun ipangmigay.
1: Pamigay, oo.
0: Pero yung iba, na siguro, nung mga ano-ano pa, pwede pang maisuot. Kasi mayroon pa akong isinusuot. Alam ko, na matagal na yun. Pero yung iba, may binigyan din akong kaibigan natin sa ano, na nagka-asya sa kanya. Kasi she's so skinny. She's 4 or 6. Ganun ang size ko noon. 4 or 6. Kaya mga kaibigan, kung kayo ay may mga damit na naayaw nyo, ilagay nyo na yan sa box. Padala na sa Pilipinas. Mas kailangan nila doon.
1: Yep.
0: Diba? So ayan, ang susunod natin ay magpatalastas muna tayo. And then, may kakanta si Eddie. Minention mo si Eddie Peregrina. Nabubuhay ako dahil sa'yo pagkatapos nitong commercial na.
2: Alive 90.5.